namang uopo sa namang grong ekarium. Mas opeta ta kumopo, vimus eti kondre pung. Stray def stray, winosa frede. Kado na wifesimang. Heri libi, tena dede. Visa feti ji sranang.